enen jamira subhanahu wa ta'ala doko netta nomo e yami don ha juudi am do didi aranol majum nini e be do yama daga nan debbo noni o yaha hijju o yaada e be mahram ma kona nam ko en viata mo ka daga nan mo yaha ngam yo ko hada ma debbo ta yaha fere mun wala mahram do wonai ha jaman urumen jotta ro kam aw mata asalla fere ma nangal awla dilla wafdu je en yaadata ro himbe en yaadata be konvoyere do kam don dum rufka ma amuna a yaadan be mabbe je daganta ma do asallita afere ma joga lawol ado ya nayi jaman men hande ro makka ka hamen en wondo kam makka ka dayen wala no yahira fere ma ala ayati hal daga nan debbo yahugo hijjuto yaadai be gori ko ko bama ko ko derdi ko ko biko daga nan mo ya hijjo ko je farilla ko je sunna ma ko non pad daga nan mo ko umra pad daga nan mo ya e obo yami ala hadiya odon doddon o wadi goddo yahi hijjanimo de goddo yahi hijjanimo kada garan mo wada hadiya mako haddo nina to mi fami amol mako am daganta ko mada hadido wadi haddo ni hadido se wadi haldi makka totton dum yahete ha totton den nenta dum wada hadiyo mo alen ya hijjana mama edo nini kanko man warata hadiyo man pat totton na anun watta hadiyo haddo ni badima bo dirabe am rasono tira hadiyo be lai hari gamata himbe boyma burna fu jaman wajuji man fe sai e jangube man duuday masindo himbe to do dilla hijjine fi ay wayne lay hata ko go yani ju lay hari dum dewal fere hadi ya bodum dewal fere hadi ya do dum larani hijjo dum larani hijjudo tamattu ko mallika iran kambe mari hadiya e lay hari bo do bo sunna baba men annabi ibrahim alayhi salam kanyum bo en wadan dum haddo ni ko a hijjido aro dari arafafu lay harima lay hante haddo ni himbe sare maada nyaman yaltan be lay harima be sigante to be yidi be nyami be dai ma to be yidi wala ko watta barjari ma hewti barjari lay ha barjari hadiya ma bu haddo ni woni hala man ka ferfere ha nden denta himbe do jokkidira halaji mai alla fondien famnen.